0: kanu mi kwabo.
1: Oji mama.
0: Na mi fondo.
1: Nto gajinya ni tezwa.
0: Nto fi momente we.
1: Alkos kana.
0: Alkos kana.
1: Eya ni so ni se sento.
0: Me to mi se sento le lo se.
1: E gajinya le.
0: Nto vando na mi.
1: Abore mi ha bi ko la gbe ni ozu no be medi.
0: Mhm.
1: E ma fa mo amo.
0: Wa a I don't damn look, I don't go on a robo.
1: Jerry, because that
0: kind of was down to the
1: family. Jerry,
0: I'm Makai, no, you ain't flay.
1: I mean, you're Eno ibo aboro kan de nlo ete mo ibo awo ko mo do ni pepe ba wa le na mi to ganji choga cho te to ko je me
0: aha do anyo do ko de we kan mi wa je we na so ba ibo ko lo na wa yi
1: de no ga gbon ni amo ku ma igbe na ku amo mi do enye ibo amo ku ma mi choga cho lo fe ka mo so gba ye owo pa to wa ko wa to pre ka je be di ya ti o lo do mi
0: aha
1: Aha.
0: No de azin do hun lenu eyan. E ma yin do je we gbe ba ye gbe. E gbe tron ko na mi.
1: E ma ni mo mo le.
0: Mi to pe na kulo na.
1: Ile yo mi ga je na se ra mi na ko ye mi do. Mi be te me amo o to sa fe ti se.
0: Abi?
1: Eh.
0: Bo nu yun e so de me gbagbagba bo gbe na ya o fi we go.
1: Ba o bi ate. E ma se ra mi awo lo.
0: Mi ba igba o ya ate. Mi don do me to mi se sento le mi di ke kon lo po mi ton gbe ba blo mo mi wa ibo wa.

0: ton vivre wa kanu mi kwa bo.
1: Allô, yeli yeli.
0: Dede.
1: Yeli yeli.
0: Dede bo.
1: Ono.
0: Nsio.
1: Ami fona mi do.
0: Nfon jijo o.
1: Amon hunde bo na mi, ma uche amon hunde bo na mi. Moi kende suka titi bande.
0: Ntoto doe. Ntoto doe.
1: Ya yana vide la honga jashe li papa. De camia tiara webo.
0: Kwa bo.
1: Ami te ami do.
0: Nto fible o.
1: O a o na ngo do ami do. Ami sa mi ton se gbeta e di mra ngo ga mi sa. Ami sa ho me de mi no iro zo mo ne je kuri na kuru no beru.
0: Ah fresh wa shen de vo zone.
1: Eh o jo ho e. Pa se ne won do me mayo ami sa me manga yo ne.
0: E to mo.
1: Eh won do me wa na yo we. Wa ku ami ndo yo. Ama bo won do te me te da wi adi ami sa me.
0: E to mo e to mo.
1: Na gbe na bi ko pa da won do me de wa.
0: E to mo.
1: Mi
0: ba igba o mi ku do toro
1: mi. Ba ni no tin no mai mu dai o hun. O wa so ma ji ha o. Me na we ne to mi tin do.
0: We
1: mi do so ton ti na ji we ye ni na mi.
0: Ai hon gbe lo enu ale da da de ji na mi ni do hun e bo yon nu e o to.
1: E sa nu po me. Ko se yin e ne onu po me ti ko te we andu yi po.
0: Eh.
1: Eh ye so andu wa ku ta ba se nu ma ji o me de mu no pita.
0: Eh yo.
1: Eh nu wa no jo be de no pita.
0: E to
1: ma ji no kan wo ga mo me.
0: Me hole do mo jo e no jo bo no do hun nu.
1: Gaji.
0: Mi ba igba o. Mi ku do toro me mi do ndo me to so abasi a cheme le mi wa ibo wa.
1: Me bi o toji a cheme zare.